0: nire.
1: Ingir aris ngadurang mungguing inik wiyakti bidab-dab bidab-dab bide nih mangkin.

Nang lantur di subane dewe ketenenan tuh sube mangemasin mati ya.